0: pinong na papodiyose at okpado o kahit sinut to kasi masunut.
1: Basta kinuslam at pipa am noon na ka.
0: Una?
1: Iyo.
0: Oo. Kamang nila ka doon.
1: Tapos pinasupot kama no. Una dam at pipa. Matos yan at pikumapap kinuslak.
0: Ida. Ida. Sunafan tan at pismarin at siya.
1: Ima itatata nila. Tekun alawat siya suna isit. Katasos siya man. Kaya sa kaya sa kaya. Tapos yung si pingasun sa kumasit siya. Kaya nuwan ni sasimas sa kaya. Ay masam tusan na kitpakput.
0: Ay makana apa to kaya alawat suna. O kaya sinun to kaksimasun.
1: Soos apittaarnikut appakkillugaam iluartarnum tusaqquugassanngor.
0: Yes,
1: Bjarni, tullinguutut. Aanas Jeremiasin atuleqaa.
0: Kalak qitik.
1: Tagannam.